0: Jerry, O don't I Benani A? In the woman for Babinia Guive, Gabine Benani A. E faribi kata ko min goro che gorota mune ni nasima
1: there is so nodu
0: kutubu anabi ni mbe so so noy otman dera me frad min zoro nasa
1: e nderi fenero fra fone de
0: o nderi awo mi men nasima ko moy bado
1: awo
0: jino ko bam nu mebbo so ko felawla
1: aha
0: ani nyama munu metto so ko felawla
1: awo
0: o le benani so so yi o ambe fere nyini sa
1: awo
0: ko lu che ko lu boy no kela susuko bin no yambe fra fra soro susuko la ni drone ni do